Тешка комунди конкеста ли хунчи кооператива с вахви че хуйнешла эш ли накеке эч ол че кабин килса халанхаланг че нахех вахви за ли хунчи кооператива с ли халанхаланг че калебал кулмакун ли саич олех чукере ана инч ти апшкуш федекобера ли кёчи кулак с ли кянг чиру ли хунал амнахуанг Nata bantushi jiru li kakwa dios li honal nashkeke re na kla o taruk to kulak kuchik hong kamukak erikin sa li rojochnal sa li hong kabal sa li kooperativas hong hong Nata bantushi ere la esh nak rakhlal kutan jo kesh chi roi beninkil rabinkil shi apshkush fedekobera sa barkuin naka kam Nabalpay li Esilal, nabalpay li Nalep, nabalpay li Kaush, li Seraik, li Ahel Rush, Banunkil, sa li Kakyan, sa li Kakuanghek, tsaka Hunilola o li Komon, malah li Poyanam, li Asociados ut Asociadas, li Nako Talimang, sa li Halangkalang, si Kooperativas Hokambi, nakyokochi, shkultikankil, hunsut kojik, seru, nak, nako kulak, sa li Hunghong, si Kooperativas, nako kulak, sa li Kyang, Rikin li shtek maga rochpen fedekobera li nake shkam li kangel sa li hunghong chi nahe sa li halang-halang chi kooperativas o kam nak to kanak chi kung kamokak Rikin sa li kyang sa li muebal re nak to sera ikho ak yoko chi shkultikankil malakho ak ay nako chi shbanunkil o nake naupi fedekobera rahlal kutan Yo chish kambal li angel li taklak sa li kyang sa li kakyang chika funi lola o li komon li poyanam li nakota limang sa li hunghun chi kooperativas aban o nakabalo akwi rahlal nakrubalak nak takwang bayak li sera ikchirish hunk li nadeb li juan angel ru takanaw chika funi lo utko nakaki akwi makwa kakwi takanaw makwa kakwi takapi tento man saka bench panungil chishkunil li taklak li nashpas li chakrap sa li kaben ut laish kakwi cholcho cheru nak nakake chakrap makwa kakwi li nashkutu li kakwanghik sa li hunghung chi kooperativas kwa manchi kakwi nabal li chakrap li kwang sa li kaben la o li poyanam la o li molam hunghung ut tentosh panungil tentosh pabangkil ho chanarum na keshipat sa likabeng na koy penibi na kyo chi bek chi chabil li angel hunghung sa li halang-halang chi kooperativa sa li rukruk li katepal alta verapaz o akwi baja verapaz sa barkwi kwang nabal li kooperativas sa barkwi na uken li molam fedekobera chi sabi sa kachol yuko che rosh beninkil jiru li loklak kutang kanakwan jiru li satog hain na koy beniho yuko chishke bal na kyo jibek li kahel hongkong ko akshka kultikan chak bayak chero tento takanaw karo narak bar kwangko chanlu yuko chibek bar tento to kulak ko chan lakshka bano ko chan chik tento darak ush chulchok chiku hain ko akwi li kats akonik la o li asociados asociadas sa li halang halang si kooperativa sa nak si hukay na kwi tarok takakye nak la o kung po sa kun li kooperativa nak la at kung kat ho siya al kun li kooperativa utre nak si hukay na kwi taka nak si chonchon siya ko bar kwan kla kulub ho akwi na taklangkil nak kung kat sa hong limolam ut ho akshkal ko sa kwi chak erkin chonchon siya ko Barpon li tasalil manak tusulan li hongko chik angel na banuman kin kanak yal takatikip chiko kan mare sa shusho manak sa shki taka chaprak manak takak shwanun kin kwan ba sh tusulan li hongko chik nalep li hongko chik angel honak naka shakap chak la kayal yung la at ho poyanam ho hong kabal manak ho komone lak pechak mare sa shtik lakikicha mare sa shki tokilicha kin kanak anaw aban tento chonchok chik ko chishkunin li nalem hain re naksa shpey lakwi choko chishpanun kin manak shpey risin kin li taklak li kwan sa kaben li kwan sa lebe la esh na kolominel re li hunghuk chi kooperativas ahel ru naktakanaw ahel ru naktakatsil rish ahel ru nakto atinak chirish
rikene li na ke holomin kre li hun hun chi cooperativa rikene ba pe li komon li na ke oken se este ankel li kakaush li kwanko ho a holomin el li hun hun chi cooperativa ba na ko na ke naula es na bal li taklak li kwan sa leben man la li kwan sa kafe o kana akhatu li kachol li kakaush le bal khu es ta komon ba na ki inka toro shpanu ki hun angel sa shona li na kana wa khu karu naru nachal sa kabel chokai bina kurma kuchi kun dinim la sai chola chokare sa shkawa shtia shkush fede kobera roch pen maga na kyo kuchi kulak sa le kyan na kwan sa le muepal sa le hungu chi kooperativa sa le halan halak chi alewal sa barkui na kulak fede kobera na kwa binina sa sa le chol na chabi kyo chi bek li angel ut mare akwi kwi boshi wak li na le chokte chokere chi hunile shla esh dikin rinpaldu li lok lak kutan hungu dali hungu chi na khek na eljak li lok lak sak e mare yoko chi re angil bayak li lok lak kya kwi sa hung ak li lok lok li katanamit huatemal ak re chi ho kain aban ko na ken na wak kwi mala ho na ko serak ik chak chiri shrubelak shkuman ha in li shkhala khikru li kakwan khik shkuman ha in li shkhala khikru li kutan li ruchi choj li rinpal li shtiq kwal mala shkial ru li ruchi choj akyal li par na ke shtari mangla ish wa na kumare na ptar chak kutana na kwan ho na kanaw shtepal kuan mare humpay mare kwipay mare oshibay akwi li akwi mknaru na el chiru li loklak choj aban nak na khala nak yo chi tiq kok mara nak yo akwi chi keo mare na pala kwi chik li akwi mknaru na kakasela ho na ke banu la esh li komon li kwan kesh mare so esh tiq wal ruli choj na balpay li akwi mk na balpay li kilke li kil em na el jiru li lo pachoj ana ikhun qamata na ban tento ta kana wa kwina kwankri lom frikin li khalakhikru li atepal li kish khalakhikru li asutam li kish khalakhikru li tiqwal ru li rujichoj li nako taliman kwe li kyoko chiri ali kyoko chire anki la kwe ka onak na kaykash wa nako akshin goz erikina na kwan nang na chali kela ta kwe ka anak kawli khabla ta kwe ta kwe ka amareta chichakki awan kwan nak uz chokre li loklaha kwim ut kwan kak kwin nak nash chakish ban nak maresh uke li nakhir maresh put irk maresh chakki la kochuchnan maresh chakki li pe maresh chakki li kashlasham eba nalef haim ak natanaw ut ak nako sera ikchak chirish rubelak kwan chak kutang kwan chak po malak kwan chak chabanak kwan aban tento shkultikan kil eskana kakwa eskaskitsin li nakike echol chira binkil chiyap shkush fede kubera li nakulak salikyan krakhlal kutan rikim di shten akmaga na taqil nakto oken shmanak kwan aru tadruk shmanu kila at ut ochol chuak kwi nak mare kwan na lep inka toruk chishkol bala ban kwan bar narun takakeli kakaush, takakeli kametseu, takakeli kak angel, to uken hopoyanam, ho hunkabal, malak ho komonilakui, re rilbal, arrailal hain, li nakulunze li kakyan, li kyoko chirilbal, li kyoka chirilbal, la atanakwan mare li kyo chirau, tesin keho ak kyoko chiri, atinak chirish, juli sakew kain, utinga ta khakana jinome klihona lo jo ko chi ko sal erik en kui kwan chi ku ripan chan kru na to ken chan ru na to ten a ten to ta kabanu ten to ta banu la atma la ten to te banu la es ni la ke chol chi kholo min kin li khun khu chi cooperativas o mari te ka usna chan te kuiru na to ken aru ten to mala karura toruk banu kin mare kwankli ochochnal reli uchinin mare reshchinankili kape mare reshchinankili loklaktsi li kyokeshishku bankil anak kwan malak kwanza le mat kwanza le khayalyom shpanunkil ut mare chire khunak li nima teke mare rubel khunak li tsul mare zabar kwi napali pek malak napali loklakche uze khun kutan naru na uqechak naru na kamesh manikha te keretan nak aran inka choko chis silpal de chicha bil rubelak li karu ta qakh banun kil mare khun li sa chok ta banaran mare rak choko chis kepal nak li angel kwan sa kachol li choko chis khayalin kil are nak ta chabi lok kwan khikli komon li asociados re li hun hok chi cooperativas aban kuhinka ta ka esa ah analeb hain naru
nasut e hojon nim la sachom chukere la eshli conquestali cooperativas chukere la esh la holominal chukere la eshli asociados o asociadas seli cooperativas juanquis asistian malajko alchbanak mare kulakapejo o la pakots chak rubelaj Nakeba sa Christian han malakeba ko kalakwi narute oken malakte sa kong hoshal limolam hoshal li cooperativas manapikyo chishik li honan mares se hunkutan da sa klok plishia bebre nakte ispats lo kikep ho asociados ut asociadas rele cooperativo nika te tsapchirue aval kuinake sa kong kuinake oken kuinake istauru sa kali rusila li kwang sa cooperativas kuinake ten anakwi shbanun kil li hunko chi angel li akna kwan sali molam hunhun kukana ajel ru eskana kakwa ritbal chishkunil li nalep jaen utko nakake akwi ritbal li loklak akwim ritbal li rocho chinal li chinankili kape chinankili tzi li kakao shuban nakeba kutan jaen hual ajel ru marechise natikla li angel hunhun inkana kanao kakwila esh la holominel nakesh na okrejo naka kots erikin rahlal Nakake kulak li komon karan erkin ingatka kausha nakanete panong kay lihunghok chik angel sa EPM an kwan ril pal chanru hoke shtusupankin retalin ut resila lakwi eba angel hunghok kain ut sabar kwin nakit sa konhanem mare ten ang resil balrish chanru tabanuman karu li narak mare hoke akwi ani li naru naki oken malakaru tak erkin la kokwin malachiru di shak la kokwin tat mali kape mali sin kana kanau karu li akwin na angela manza la cooperativa aran na ki oken bli komon malajeli técnicos jo na kena web lu la es de na vale bli na ki kulak sali cooperativos junjo chocho cheru kwan kreli si kwan kreli kape kwan kreli che kwan kreli anino mani kwan li pens kwan kreli kakao kwan li Rilpan nate oken li kanachin ho aki li sahil poyana na palpay li oken gras li na kwan li na pasma re li cooperativa sunjo utan li chochok chiku es kanakakwa es kasrisin ho na kuku aki li hunjo chi cooperativas kwan mare kung ak pibak li komon na ke oken re ritual charu kwan kli chesh au mankaran charu kwan li kiche charu kwan kli kape charu kwan li tsiut marek kli li no bajo na kakotchak rubelak erken ak taklankil ak angel li hunhun chi komon li asociados li na ke oken re roch peninkil re ete ankil